thế mà nên nó là mà sớm ki tum lang de melu te vocational ki thek se kwang na amasi kisimana observation ni tum sama pha nasan thampo nangko pieri ke roi puska meili thampo nangko lasan da do lapen ke ke mani ke pathu thek o bang ta lasan ta do lapen ke kumani ki tum ki dang ta ke thek bang ta do masi nili tum lasan awareness ta school la masi nan ke it nili tum pipon lapen atok ke do rong ru ke do atok atok an apini tum hanta nili tum lans tu siya mane lo nang chali panang bayo pia non ki chali le tum anta mane ako nang chali pa mi

Lapuana pornang litum. Karbila marjanalun ang dengalong pen. Ason son, karbila marjanalun arjulong ektanglo. Karbila marjanalun ang dengke, lapuansi kang tonilo. Nang litum jai maker jubom laki, Akashwani dipualong pen. Non studio guria por porpai, sirke pengdapo, lasi Guwahati pen kapacetak. Puar ancholik batori, asami salam pen, birta nang litum arjulong ekpo.

Lapuan na por ng litum. Hindi gazalalun ang dingalong pen, manhar kilunalun arjulong iktanglo. Aduntu, Ustad Ahmed Hassan lapen, Ustad Muhammad Hassan atum kilunalun arjik sinang, alunalam te, tobhiye, wakif e gam naho. Tangte, labang solun arjik sinang.

Lapuan apor nang litum. Hindi ghazal alun ang dengalong pen, ason son hindi ghazal alun arjulong iktanglo. Hindi ghazal alun ang dengke lapuan si kangtoniglo. Nang litum jay me karjubom lake Akashvani dipu along pen. Tangtinon adunthu. English alun ang dengalong pen, ason son alun arjulik sinang. Kecheng si alun, silindion kilun alun le arjik sinang, alun alun alam the. The power of love. Dangte labang solun arjik sinang.

Richoso pike langhe pen damsi ahem kut ingdeng krehini chilu damsi chiru charnablo. Laso porahut richo atom penan sota asupi ka chiru pedoglo. Bonta paham un e detsi ki jut si arjulo tahande. Ope nangko pia posi la analam the nanghu detta nang ka chiru pehamun e detlo. Matangte nang PRJ PORJ kilitong penansopo ke dopo mapai pu penke richo sopita kachiru pen dojoilo ta hode an ke ta ho pu thot adap ke richo tum arong ke the ki bia muluk hangsi wang petlo lapen asopia phan che hangsi nang chelang non pu hanglo bonta richo sopike jangring so phan thek long le dera masi sirku chilutsi chiru thulilo tahonde lapen komatsi ke doilang mapu abidi jutsi arata tumaphan paridam toilo tahonde lapuson ribom ribom afike jarengso phan theklongsi hangponlo bonta jarengso ke richo ahem dunde dalo athema alangke apeari rakpre mate rakprot ke terker amasi richo phan aning oilak ji pusi dunde dalo tahonde anke pima richo ki puthu narjun thuno de puthot anita pahang dam thulilo bonta jangring soke ape ri ke terke ralam che mathasi richo hemke dunhai he pusi dunde dalo aphike richo ta ahukum paso daksi nang dunde te nang kok chek non pusi pudamlo ta richo ratatum achakriya chakoratum jangrenso aphan thandam thusi pulo richo ki pu jangrenso ta nangdun vek nang ponona boyke jongsi nangdun dele pute phamri pe nang kok tan po pusi thandam lo lason si jangrenso ta saijok je pen nangdun lo lapen richo asopita hem pen nangbar si jangrenso aphan theklok pen charbak ponsi hem arlu che pondelo ta hunde anke richo sopi phan hemar lo je pon elodi nanke ako luthulang re jujela bangso phi richo lo pen arata tum asopi penan sopo ke do ning kang samse jok richo lo pen arata tum jangre so phan bidi kang lim ke klem ji phan che parai lo ta richo ta jangre so phan hangsi pulo jangre so nangjong si nilisopia phan ponvekji polotangte nilinangke toya sai pachun unangji pusi thanlo tahonde an ketaho jangrengso bangta bangsolam chechak dunlo lapen puthot adapke richo lapen aratatum bangso sai pangchengsi rongbong adangthe pialong hanjangamu rik dedlo taho lapen jangreng so phan pulo labang so hanjang amu hum lap non pupulo jangreng so ta hanjang amu ki bi he ka jok rong bong be the ki rik het hanjang amu ko son si ki hum po ma pu ma tha ma tha pen alang ke pa jok te kang abu thung phan je hang si wo thung ke do an pa wang pen bang so hanjang amu hum pi thailo lapen recho ta mahu haglo ta de an ke ta ho pu thora dun thu ke re cho bang jang re so phan pu thuli lo non ke lang athak si hirin jin tak en e pin pen hem kim non pu toy thuli lo ta jang re so abang pu thot ma tha thuli lo alang ki rap te kang phiru ye phan je hang si phiru ke do an wang pet si lang along hem tun the po phiru ya tum charpat nek nek charpat nok nok si hem paman detlo hem thepo theklong si richo ke mahuthu haklilo ta hon atomo jo jilang de nar juduna de an ke ta hon bang so phi ke richo lo penara ra tum chingwai thulilo akisung naya sai ke pakle

lang helo e pran, lang helo e chithi. Lasi, lang pache ho detri. Kijuna lang arni vang ta minit pho pen minit kep an apor par clock pe mera puthot pang sam thuan si lang jun nang ji. Lang ka peso I ake tili mate aphule along a mat si pang sam nang ji. Ka prek aphule along jong si lang pe joy thu pulotang te labang soa lang che ho thu det ta hai. Dong kola pen

0: Alang Lidah Dolang, John Rusing Teron, Sing Kro, Joy Sing Timu, Punima Teron Pi, Onjuli Teron Pi, Dipali Konwar, Sika Teron Pi, Joy Sing Taro, Lahai Tumsi, Halasud, Kidun, Kokor Jarud, Halasud, Abang Putin ta metang ayu tang pen ka prek akhei ayu tang ki lun ki kam si chali dun pen chepaklang pon lo la hithi rui angbong pinang anke chali dun long rin ti lo nak la hithi rui nak pu cultural action bu lo pot pu pu ki lun ki kam ta chepaklang lo ki chali seroi la son long ta dun lo pu amasi parokre sirkep ra toxic cap aningkan Guwahati University ab andar la suarum ge doan high school la apanta Assamese medium ki pathan e japan pin khat pon lo bangso ka pin khat ajok Guwahati University ka parlo high school doan barak bheli la pen ka prek inglong along ri anta ki kroi kri chipaklang apan chi song dun lo asula Assamese language imposition mang chit chi don ndi son sia tumulong du son sia ngatan tu nasi karbiang long penta baru krisir ke bra toxic ke bra ke thomaning kan saroing hi alang li ke master degree chi paun ceng lo su chi paun lo alang li chi paun de pen di phu wang lo alang li hin penta karbi club ha ma long ching wai dun lo la pu son hu roing hi la pari rong pi atum ta di phu long le nang cha hang dun si di phu rong thang along pathil dun lo si karbi club mai phu ha so hut kong chun bang phan ola sam juo mahotsop asayang deng nehru stadium guwahati along apurva singh ha pu jona sing terang phan birta lu nang pajir pon lo
1: antara alang liki kong chun bang ma
0: kolola jona sing terang
1: jona sing terang
0: ha so hut bang ke arpu ke cepek belang atala jona sing terang ke la karbi yutang song ke ke ceng si amai pulo api ke man bang ke aso bang ke non si ke seng lang si ke ceng wai bom lang
1: ceng wai
0: bom lang aso bang ke asi karbi kan barim cepak lang dunia pan bang kore ini abang pu abang pi nang ji pu si mir tanang pi pon lo Guwahati ke kan ke jona sing terang si japon pen ki dunatu mang bong hel hai helo aso ke jona sing terang si nang japon lo nang itu tu mangai roing hi do lo la jona sing terang me thang man lo Lawrence Teron kor singing ti susi ko lahan se pi lun se pi lo kar biang piang bong Onjuli Teron pi Jivon Chandra B jo sing taro ala tum se nang japon le ta
1: ani si susi ko lahan se pi dagwang alang litara solam nang thang ke ne kar bi youth festival ke pati pon ni hal sud alang ta du pula
0: oke ceng benda duduk tu alang li asi di pu che bang depen roing hi bang kan do ka be pan ka pen khat thu lo ini tum ta kan bi youth festival pe do nang pu alam the di pu kla ba hem along ching wai pon lo la hello mane kal youth festival pa do nang pu la along along lang dun pen isi tek dun long ba si la so alam the wang lo Labang sahut script implementation committee pudu SIC seng pon lo. Ake hai joy sing doloi terang si maipu arpu deng pon lo. Mikir Hills District Council ahin pen. Asamis alam the aku thak cikroi kredat lo. Amasi la so script implementation committee long da cikroi kredat la Asamis skrip bang si en nai bang chikroi kre pu son si da pur gi molong son si lang lo hatum nang than lo ha si tro paru kre si kebra tro si kebra ke thoma ning kan jang mi chiklo dipuk la ba hema long mai pe do pon lo labang su script implementation committee amei sa roing hi apan kong chun bang ar pu pek pon lo pu ha so ho si sa roing hi pen khachi pem pu as asong ayo ini kaprek kaprek adi malong mei pedu pangceng dam lo la salam ti along along da jitanam bom le tu ngela so script ke deng nang ne pe ne pula he
1: roman script sin nang jil sin lo
0: pa chin dak dam lo asami sadak ke kroi kri la pen roman script adak ke deng ia phan pinang an ame la pen armu che jeng do pon lo hang bom lo so si government phan pa chini bom lo hang pon bom lo sini paing koi ra sir kep

0: đang đông long chính vải đang lo chính tháng năm lo dây tung mấy tháng là tăng dù bát ăn sẽ cái bát cho như phần mang cái là số cái chập tê long cả đủ cả vita năng đun năng po là số mang cái là số committee làm gì along along
1: arang arang ngendam lo
0: dam tu si ching wai dam
1: ching wai dam lo la akimi club mok seng pon bom lo
0: seng pon bom dam mok son lo ya la si
1: te la lun barim matumu mokha kirai kom dia pan kusong di kame klem lo
0: la bang isi bang ke ke tek bang ta dolang stame la itu nge aku mena ke tokut ke kabret pojo
1: lunang si mati
0: la si non bang ke la non bangai lah ke pang sip awal mundo lo tab record ba lah YouTube long penilai ta ke lun tum na do lo la so pen sini tum anu se ke pang chu pon ba mo mu ta pa do re kan mai tum isi son ha archive lo la museum isi la so ta pa do lo nak na pen gala library ta pa do po la nak
1: lo mo kada tok lo
0: na lo ta tok lo pinang ke tok ta do lo so kita pang ke tum so alu tuyan ke nak si la library long se bilap la ke long pinang ni tumpang rum lo si karbi tu nge ayutang ta plango alun alam ta plango la sila kandu kabe ke pang rum at di pan kitok ke pinang alun alam ke kitok nang dulu te long wet long lap lo so apu rumang awela la si non tumla tara lang so long sila so elong wet long lap ni pasin tum non ke bori lo nda ke komat mat sila karbi yutang abu tak tok ma lun ke tok ma kitab an alu tuyan de pang rum lap de daksi bin lap o daksi cari tum ta cari tolong po we kimi tum ta resource je tum lewai ta dak resource song po asi tu la yutang yumat lun temu dal son sin daksi resource center son ta pa do pan pang ceng pon lo
1: karbi kal sesti abu tak anta lam dolang mel tum ma ko chitani je lang dengi sibangke lan si kang toni lo putari li tum chitani lo na
0: to karno
1: karno

0: tambah nang klaim tu nang cerap tunduk la pen itu rong asor pen e Johnny Cone pusita midu la Johnny Cone apa nga presiden dulu lancol lo rong pen nang cerap dun bangke pen rong asor bangke e ICDS ba atu ma bokar skip polling ke ki polling sita mi aki misen akam an nang cerap dun lo lancol lo
1: tangti maniu su okpran mimi mati kethe thek thi du puloti halat tuma phan ko sonben si nangdi tumke lang pon lo
0: jongsi osusu thi thek thi det pulutangte kisu dukok pulutangte latu phanke tum kelang dan je ok pran ke messenger phanke dmc along si tami latu ma phan toy toy titilo lapen jongsi osumar thi thek thi det bala akisu dukok pulote latu e hospital long toy po mo hospital long pen bang det si tami nikri pho phi halatu ma phan kuson silo su su kuson si ke thi thek thi det ma punil tum si tami chilang dam titilo la pen hospital pen e latuma phan dak pen nang nang toy thu et lu pulo tang te nitum e nitro kep an ani bang sita mi latuma phan chilang dam nang po la pen usu latum thi thik thi det pulo tang te aku dmc long toy po api ke la kisu dukok pen ki milu ba pu sita mi hem long chevan lo po te nitum ta chilang nam thu po la an chalo
1: tang te usu thi i nutrition upon apia chulang ko anmilo
0: apia chulang kimi ke la hello apia chulang jong si chulong lo pulotang te ki supen la la tuma phan ingrai u a o ka pran si ta mi ing tang po a o ka chakong do po apia chulang chulong lo pulotang te apia chulang pen a o ka via pran ta mi mi sen po ki su kun e si ta mi ingrai po ki su kun e si ta mi la ga do si ta mi jok po apaya chulang jong si chulong lu pulo tang te la pen apaya chulang ke e jot mu pen kluyon trok an ke e apaya chulang lok si chunang ji la pen ke e lang ta e pilong le la pen chat hor mu ta chulong le ta mi chi kluyon trok a phi pen si la su su phan an kang ther la pen bilek bilek a hor mu pen si ta mi an kang ther lo la pen pen ya dali ta ho hal hai e si ta mi kapang ther pen pi un po la pena paya chulang abang bisikoi ke ituma oka pran pa paya chulang chulong le det protela susu mane oka pran intang te de ji mane akisu sitame e dukok ta hai mion sa paya chulang chulong lo protela akai along a jakong ta du la pena kisu an sitame ingra
1: chirodani pachini pon pon tangte nang li tum ni ko ana phima ko ana cha ka pc check up mate ok pran la hai bang ke lang pon pon lo
0: oh la check up abang ke nili tuma abang ke mane chiklu yon pen petai si ke mane suma susima langdam nang po pen yong si ki sudu plote la bang ke hospital along te bok het pote hospital do pote hospital long lo abidet pulo tang te dak dak di phu ke dak dmc long sinang toy toy lo mane la tuma phan ok pran mi sen je phan o sumar phan ta mi la pen o suichi pathe phan ta mi la pen ke adolescent boy girls tum phan ans ta mi aki sudu pulo tang te nitum kalana dunji ajakong nitum sita me toy dun po lapen lang dun po lapen ke rong along mani amik avidet pulotang te latuma phan sita me government pen ke long long jawar sai la sita me palong dun po lapen mani bangka king hinuda pote a king la so awar sai tangka ke long je phan sita me nilitum claim pi dun po la puson ke kisukun e bangke chikloyon along ba arniwang pugalita me chikloyon men petai sike nitum adon tin sita me edona hem ta chikloyon nom petai si si nitum dam nei arni silong do ni don thom la pusan dam nang po kisu duma avima mane hem bangke mane asar pimar bangke usu chipa thema ma ko son ma pula hoi hoi lang dam po la pula
1: chero lo pachini pon pa tangte nang li tuma sai ke klema long kupini ka siksak mati kasunga son duma
0: do atema towar ibisiko ke towar lo towar ke dam ke wang mane hapu ke e lapu towar sita mi harlong ta thok the jcb pen pasur plak plak chalo harlong ta ve sangti ta ve jata ve arve jang lo te damun e lapen ke arve jang ji pulo te utu pen jen ten dam po lan chalo lapen iskuti ta ponnu arve jang po la towar hinu dak ti ti ma sila towar bang siksak o la pen isi bang ke net sita mi mi o e hala da net ta abi det network of det ti ti আসি নেতা শিক্ষাক ও তোয়ার কে দাম শিক্ষাক ও লাপেন গাড়ি মোটর কে চেলেং ফুন কালিল।

0: Ison kinang sot kapachini alam jir arjuik tha. Mo apia kaya hud, reng tok reng ni pen ki dolong jia phan, non pen asab asab dihin ka birti ebe ching hoi nang ji. Dihin ka pe dam kachere thek atum si, birti thek chot ji la pen, ka birti pen si kaching turato war dun un ji. Ahok la pen ning kache thek long a beng along, jong si dihin birti dam nang ji. Ka birti pen helo atiri ke man ji la pen, atiri pen helo methang la pen det kaching tur I ji. Kinang sot kapachi nilam jar ke la poanik chotlo. Adun tu pinyalam jira jay mek ang deng along. Korsing teron la pen hud bang harmoni biyang bong chiu chiput arjudunik sina.
1: Aprangsi akaswani dipu karjurata tum anapan ningkang sama kardom pajirla kardom. Akaswani dipu along penang litum arniwang ta asan-asan arjulongwer. Sonsi, tumusu, lamjir, hirjir, lunjir. Lapen kapreka-preka son. Lasi nonopor nang litum apan isiya kenang sot nai alam te. Chithan ponji apan litum karbiya kheang bong pen inut ketek serabangpu. Ason tina sai mate kheya apan kache songa long sitame kai keta karjap dun tip abangpu. Kheya ki sunga long mon sampen ki dolong ji apan kai keta kache song arjap dun tip abangpu. Anparta Jakas chairman sar khorsing teron alang liphansi studio long chophapon lo chophapon pen pini prevention of communal incident laso puthak chingki ji phansi alang liphan chophapon lo ka chophateng pen alang lisita menon nang chetong dunik lo non la dak studio long sidelo kardom sa
2: kardom
1: tasi ke cheng si nili nang liphanang kar jupon ji bangala lo kopia join pen si khe pen kheang bom kacharbo dover lo sa
2: kardom Nili phan la bang so asayang dengalong ang kepha pen nili kachinielam kachethan long varsaini people all India radio la dipu panzita me kachari bang phu tum panzita kardom chipila asi la bang so allama bang ke allama bang chesen nang pik la pen ankur arnuk pik la pen la bang so ankur ha phurkimo hamphang hamchong la pen choklem chodam Lapen ke la chari chaloma mo long anta lirok. La si la lambang ke arsi krung lapen ke lambang sodak. Lapen chisenang pik. Kuan pili teki ne tekte ne la banga. Pila mta lambang ke la hinlo la ke lambta sodak. La si la dak ason ason lam duo ko pia tesi kachar vu ma. La so kachar vu ke dukok titia bang ke to det piang ang kang alam le che than nam di puita non ay litum. Northeast alam northeast pen ako localized to nang karbiang long pen adungarai la so alam le je thanam sitame la so kidui kok bangkela diverse ethnic groups akai kaprek kaprek tum la son kidu kachi yusai la hui along pen ta la so nang edu ikok titido la pen ke ladak bangsi ko pilma identity thang la so abang phuti na kai ta methang methang alama ki ka do ka vela so ka che ka chi rim ka chi bi ka che rai kom la hu alam do masi dak masi ason pen ason mangya hu pen hu ge dak si la so ka char vo bang nang do kok ti ti nili ge theng long pen la bang ke thek ke ria tum ke lang la pen ke tok la so teng pen le lang dam lo pulo dang te la bang so phi ge la so ka char vo ke do ko ke isia bang ke long lip he lang la so kachithi punang koklo toma la so cherai kom tamne akhai tin na tum sita me methang methanga territory doko kodi
1: kala
2: kalite territory ka ve tum sita methanga territory hot ile tumge karbi lam ben ke hot pot possible hai methang hot la so kache hewar kalite methanga hot kache rai kom halabang so ang bong pen alam pen masi la so kacharvu bang doko titi la pen ke kupil me ason pen ason mang ke historical grievances pudo aprang prang awe tum komania khai bang hala ajakong awe muchora tum phan kelang rop kedong thip jo lason aning kang samse aning ke phophe non pu sitame la dokok didi hala so dokok pena joini si gupil la so kachar wo bang mantune bang kenang dokok si la so historical grievances puloto bisaralam non elitum karbi atum le punai pula elitum bochir abrab lo khasi pine atum phale puta hakko karbi atum phan kosan si

0: kacenek mah. Jola hui kadu we lampen sila so chi purpo. Bisa lam non ahomia dumpen puita prang ekelang rob ekelang rem la hui kadu we lampen chi purpo. Ama sila so kacar wo bang dokok titi nili ke tegam long bang ke bang pen la hui kadu ko we kelang atu ma chi niat teng bang ke. La pen la bang song bang penili tum north east bang ke ili tum sita me fodun lok lo la so insurgency and militancy. La hui nang e klang benta la so ka charvu bang duko bisara lam non elitum karbiang long long 2003 suri nira ke thomaning kan la pen suri nira pho ning kan la bang so ka charvu ta la bang so ka charvu sita ka charvu ching ke khei kapre kapre kang bongali ma ti di isisia group do hala so group tum la ari sim ke oda group tum si charvu sita phi ke hala khei pen ma si je pholo yo la son si mande la ilitum 2003 lo 2005 lo la son tek long lo la hui nang ek lang menta do ampen ke la isi bang ke la puson lo socio economic impact pula so hampang hamchong la pen ke choklem chodam economic pula chokhi chokhan la so mo ta la so nang du ko ti dak konani konani ke la son alam nang do bisar lam ke boy ke boy ka tora pen alam pusita me ha komania khai dum bang ke aching thur mujot ko mane khai dum bang ke pa phi mujot la pen ke kichu ge jun jo claim cha dam mo sita our site la so have it but la song bong si la hui a class bang ke a kapre kapre ka ron pen ko bilma na nga chiklang klang la sin ne li ge thek dam long ke la na lo si e son bang ke la pulo non ke hakku son ne li tum khe si ko na ne nam pia jo nam dur jo atok anu do vet la boson gali de non mang ge chi yu sai le khai pi khai so si ta me son chi yu sai lo aso ka chi yu sai pen po si ko pe li tumang bong ko man tu ne ke ka che ton te ka che ton i dam de da de mang ke la ma ki ta pre gyam ji ju tang ju ba ta pre gyam ji la pen ke ko pilo ma cho klem cho dam amo awar sai si ta me pre gyam ji la so ke pre pen si ladak abang ke kachar wo kaching chek la so na bang ke du pu si ne li ke kachini ka ma tha
1: khe pen kheang bong kachar wo sai ka pa we de ji phan nangli hin pen ko pye bdc pg sar la radio kar jo rat tuman
0: labang so kachar wo sai kapave de ji puwang phan ke eli tum kachiri nei bang ke ne li la am ke political da political factor alam da do mane chi a group atum pila vested interest group pu do hala tum bang la huya lam ben si politics ba tu i la pusond do hala hu jong si li tum lang pe me me pulo chung chen la pen la da ka kenang sot naya bang ke aham phang tin along sita me a khai tin along sita me la kamatha ke cho kamatha ke keng bu li tum right thinking person abang phu tum do do la si la son atum bang si ko pilma nang bar nang kok bu la si nang bar si la kheyang bong ko pipi ko nana si ga che ton te ma jola so ka che ton te sita me kapachi ton ji abang phan pu pu ta don ra pateng ke do ke thak the gi abang phan abang alang li tum son si kram bisaralam non karbi aham phang abang pen puta mane right thinking atum doji ko mane ngo tum sona group doji son se akapre ka khai tum sita me la son doji la se hala he tum long mang si ja se met ke ar pu ke ke dolo la pen alang li tum sona mang si nang bar nang po la pen alang li tum yong si nang bar khe yang bong ko pi ko alam pen si ka che ton te ma ka char bu ke dolo hala hui lang si la so khe ke do anang bong sita me ka pa che ton je bang phan to lam ki ke prek le do ju tang ju bat ke prek le do si ta me ala hui ka do ga be ke prek ang bong pe na ka prek ka prek ka factor ja ke internal factor da do ji external factor da do ji la se hal hui ka do ka ve lang dam pen la so alam ka pa che thang ji pu pu a khe ya a rat a ta la so an ning ka pe thap ji bang pan ke hal hui right thinking person a tum si jong si ngo group le do ti da me alang li tum son si nang bar si claim nei pu lo tang te ili tumang bong la so kachar wo abang avede ji apene ki cheng si bang ke jasmet ke kachar wo ike mo pe thang te lo long live helang da si lo long live helang ke no ne kachi thi son si mandel
1: kala
0: non he jong ili tum gar jong lampu Manipur le hala khainiang bong kachar wo i ro na mai ke duita alam ke long live mate di long live helang alam pen la so long live helang kacherai kom ye bang bang claim thek nai non bisar lam to non adang thi pi lam bang le ning ye je se ta li tum karbi ang long ke karbi tu men lo sunu su kleng lo sunu su kleng lo bang so long le phelang bang li tum a district bang kacherai kom ji ko son si kacherai kom hala bang abang phutti na karbi tum sita bang e mata te puta long le do lang bot pe do nang

0: si ike choke aprang asonra kelang hejim lapen ha hong ang tan kibidam la hai bangge klem nang nelo itum cherok tok kai kita si ike cho pan pat hek lok pulon de chethan chethan pen early treatment ke long dun cheng pen treatment and dunang po ang pen hala si ike cho ke long ve ke bang ta ame thang e bang nang hejim de ji pu chi feel nang nelo la si alang ame thang mata doctor long dam pen si treatment and dun lo pulon de akaprek phanta unedet po lason pen si tum society bangke government of india pen ke mangason zero transmission by 2027 pu akama bangke chunun jima posinili de kamatha ase rada phan ka chunun riye bangke si ke choge hijim nang ne si ke choge ang tan toy nang ne treatment do free of cost wanglon de choklo hospital long wanglo plon de free treatment long yi dawai ke nam pharmacy long nam lok si chui pu a dawai da long le lage hong ma sigwan indian government tum hong si pen sigwan la si only department long si long chodi la si chelang nam paprap jin pen yong si skin along ba ireng along ko pin ar that nam chipru da hai ba ka prek da hai seta thang da pu thek thek la si doctor along chepak lang nam pen si diagnose lo plon te free of cost treatment long la si kelang ke jim jatta vedanang po agar chethan chimum pen rat public long tum ta awareness kai ta pinang po pusi nilira ra tum han chuniri
1: chirul doctor nang lila na sai kyong ang bong pen apornang chipit pon theka pon ili tum chingki chethan alam an radio kar chu ara ra tum ta ali nang long dun po pusi ning thelo lapen si ili tum chiho chipur alarm jirke pon le ing ton ponik na ki jut si nang le pon suri suri kardom pajri glo kardom
2: Lapuan apornang litum ok pranajay mekang dengalong Dr. Ranjit Timung lapen hudbang pi sengkan kimi inti piang bong liprosia kiso puthak chiu chiput arju dunik long tanglo lake akashwani dipu aduntu tresi rong pipi pen malaria kiso pen kopuson se kaching raijima puthak lamjur kethan arju dunik senang
3: Aprang si ok pranajay me karju atumphan an se tami kardom pajiriklo pini nilinang li tumpen malaria aputhak si lamjer chethan ponik ji koson pen si malaria ke longma lapen kupi pia jat doma lapen koson pen si ka chepang thir nang ji ma la so puthak sabso lamjer chethan ponik ji la si malaria lagi isi pheri mimi akisolo chelangdun pa mimi pulote ringun edata the Lagi kuson pensi kelong loma pulote, lagi chitim nang kikor pensi ilitum kelong. Eno felis, mosquito pua chitim abang. Kiso kelong tang a chitim mati infected mosquito atumalong plasmodium parasite do. Lasi laso chitim jong si nang litum abang along nang check lo ba nang kor long lo pulote hala parasite kiso api abang. Nang li tuma vielo le dam rokpo lapen malaria son ko andoma pulote malaria son plia jaddo malaria parasite ili munita tum kelonglo la si risia bangke plasmodium vivax lapen inia bangke plasmodium ovale lapen ke thoma bangke plasmodium malariae lapen plia bangke plasmodium falciparum tangte la number plie bang chethanam lona p falciparum lake phere me me akisolo jongsi la sona malaria long pulote lake thilo jia jakong thepe keso ke long tang asar pimar atum sitami areng ang si si pulote labang so keso uso mahang ke thegalong dodun kok ta the isilang namlo pote lake kachi una keso genetics pen malaria ke Avi nang kang si pensi kelong. Avi long pensi kachi un. Jong si. Bang kiso kelong aphan ki inject. Mati ki pitang ang prim. Pen. Abang phu ka prek aphan. La so. A ing prim pen. P2 pulotang te. La panta un det po. Ako. Organ transplant. Along se tami. La son lo. La pen. Transfusion. Mati. Avi kachi pi. Blood donation. Along ta. La son lo. Lapen nona bangke ang tek assign ni koson pensi chichini poma la bangke e oklem hurpo

0: hala pen pime me pime me te tidu ko ti mate
1: kalan
0: la son lo
1: tante nang li radio long se tame studio long sami nang li penaan wudun lo po la se nang li karbi alon jera long ma ki wudun ke ong mate asamis hindi kolo long ma se ki wudun ke ong nai
0: aki ong nai bang ke jasna ta da ke el tum long ke karbi tum se ong pinang ma karbi po se ong rong lo ha
1: asamis long sami nang li wudun lo po
0: no wudun lo la son program pine ne ya hut ha la hai hut wudun lo
1: tante kai hala nang li asami salong ki wudun ajir si tame wud ponji ma kai parju ponji ma radio kar jarar ban
0: to wud nang parju nang asawet pusta he